0: ba musinzizo
1: waliwo
0: bwanakatabalo abadanyi nyonyola muuka awo ku mbeera zaabwe bo basinza lwa nga bbiri nga kumi na bbiri nga abiri
2: mu bbiri bbiri
0: bulikola bako bbiri awo bo baba mu kyaki kakati olwaleero lubakakatako sikuba kuba mukolo guno baali badde bagenze mu kyaki kuba si kumi na bbiri bwezityo kati abiri mu bbiri lubaliddamu mpozitiva ya asatu mu bbiri kakati ate nga
2: bbiri
0: bwe baba naye bo bambi mbasiimye bo bazze mbuwaera
2: jjajja ababeererawo nnyo
0: n'omugenzi era yamuko onangako mukwogera kwe
2: ate era nakati era bamanyino bakuutira nga okulonda kutuuse bo tebatunula nga kewantu
0: era tebasobola tebasobola kuba bo bambi bo bazze mu bungi omukolo ntidde n'okutya ekifo kyange bayinza oba bakitutte kuba
1: katikuba
0: nabadde nkakutte naye mu byonna ninaalungu eyo yatuuse dda etuzze naye etuzze naye era
1: ngaayambadde yero bulungi
0: nnyo nnyo taviiriddeemu nakawa aviiriddemu
2: wanowali
0: ku gundi ku electo commission we yalinga naye era simwetegereza nnyo kale bw'afaanana nendabye amaanyuka misinde swi ne bagamba naalunga owuyo asaze kuba agenze kati yanaabituwa
2: talina byayogedde yogeddeawo ngaja
1: nokumanda anaaba akyanyumyeyo mboozi
0: ate mande
1: kuzibwakuenkya
0: lwakusaenkya ajja kukola ajja tunyumiza
1: naye
0: nga ekintu ekintu kyo kyamaanyi
2: bakitaddemu
0: amaanyi gomwegali nabakulembeze nabalabyeko ku tivi awo nga batuuka
2: kino ekya semuju semuju kyayogerako semuju n'abalala naye nga yasinze kale okyogerako ennyo nti sente ezisaasanyiziddwa mu kulayira olwaliro empitirivu bwe ziti nga n'abantu ababadde balina okujja okukola kati tugenda kufiirwa n'emisolo mingi olunaku lumu lwaleero naye alina kye yagamba wali nti banna president bwe yali ajja yalayirira ku madaala kati kyanjawulo ki
0: nedda
2: sente eggwanga teririna sente ligamba teririna
1: era neri teryayina naye kati ririna
2: ati luli lusingako wammaati
0: kati onalebo semuju naye ayinza okuba embeera bwagiraba naye kati mubuuzi singa mwe mubadde mwawangula luyo alikiriza balayirire ku madaala mpozi owuwe yaani besi okakategeze oba mulodi meeya singa ye yawangula ye yalikkiriza
2: mu kusooka musobola okulayirira ku madaala naye gye bigenda byeyongere muyinza okukyusaamu
0: kati ye yali nga ye kubwemupi nemuga nti omulamuzi kajja akulayiriza awe ewuwo ne bwotajja ku paalamenti ayinza okukkiriza kuba eswaga alyetaaga kati nabali budde bwabwe
1: yalowooza mbu muzeeyi talyetaaga
0: buli omu aba alyetaaga agende wali mu lujjudde ne banne bamanye kuba bw'alayiririrewe ku madaala bano abaze ba pulezidenti baga nti ye yetutagenda eri bulijjo
2: yetugenda ate ne luli okulayirira ku madaala ga paalamenti muzeeyi era lyaliswaga ebiseera ebyo
0: era kyekyali kikola
1: kati yenka nina kyenneebuuza bulijjo okukonga omukwano gwaffe ennyo waliwo eyali
0: agamba yowaffe nnyo
1: kati waliwo eyali agamba oba lwakuba eno gye twanikira obutimba naye abanaaba tubaleeta emboozi
2: ate kisekedi mukwano gwaffe n'okusinga gundi
1: olyoyawukanakuba ebintu
0: teri bwali buti
1: era kati bwenalabyegamukulyeyesitukidde
0: kisekedi alina okujja kubanga naye baithewe ne ku bwongo bwaddukanyizaako ensi eyo muzeeyi ye abantu abo bonna muzeeyi bamwetaaga beewuunya omuntu engeri gy'asobola okutambuzaamu ekintu emyaka egyo kati abo waliwo abakulembeze nga bo baba balina okubaawo kubanga obwongo babwewolako ku
1: waffebamukubira
0: kasimu
1: ebyobuti
0: birala ebyo byali byadda tebukukyayana muno akati obuti obubaawo bubaawo
2: tebugiraate era siyeye
0: ate kisiye yaliko
2: ababbi ebagendayo
0: siye
2: ebabibbaye
1: abanakyogonoza muwuliro makyagaa ne baleeta emboozibooze ezannaalo
0: nkolagana yonna wano bonna abakulembeze abo tebaiza isa mwezi nga tebakubye kasimu wai wano chigize nkoze ntia katinga babe Somalia kilichitia
2: kata kumi ya mkwano
0: unu gondi mwiyaditi South Sudan Duto
2: Ruto Samia
0: Samia ona walina wajina ukuja inifakiti abo ndobo zane waba tabaise baile tabwele swagante
1: mkulu wafi
0: ndoza invitation ya janyegulira
1: yeka ngende
2: abagenda kuja
1: baba lino baki abantu bazze bebale kuja
2: temunalaba koko bamu tewali batuuse
0: kwa wale nze
1: nakulenge gundi Kongo
2: Kongo bazze
1: nyo Kongo Sudani
0: abo tubabereddewo mukulembeze waffe agezi munyo ababereddewo nyo
2: yes okija kunyuma olwaleero
0: kigenda kuba masi
2: kigenda kunyuma
1: nalabye abana bwedda abazinira abakulu nenga bani yabatesetese kiregeza training bujo zigenda maso
0: nyo ate kati awo era munange nseno bebiri byenabagamba nti nze kinuma kwe kufensi nesigalange egenda ma kubaka tiolawa kawoya kati omugenzi kawoya awo lukuto lwali badde lwewu lwebintu lwerutu lusanyusa abakulu kubana labye uyo wa Kongo nga atuuse nga atunula bwati nga talabako wa lubuto oli yalutunulira ngu yalabanga none nga ye yavaawo
2: rehearsals zibadde lomona alikawo wiki ngemu emabenga naliko ku National Theatre nensanga wabakulu benali netaga nga manyi tuli mu rehearsals za president tu kulaira anti kutuze ngamba
1: zife tubera wa
0: zibazige atyo gwokola ki
2: ekyo gwokola

yembera heri wano ku Jinja Road nadala ku yadi wenyimiride mu kadde kano nga abantu abenjawulo nadala bagizi b'ekibiina kya NRM boolekera ku kisaawe ekkololo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda okulayizibwa olunaku olwaleero ku kisanja kye eky'omulundi ogw'omusanvu mu kusooka obugombe emmotoka ezisawo abakungu zokka ze zikkirizibwa ku luguudo lwa Wampewo Avenue jjukira luno lwaddaabiriziddwa ne lukolebwa okuviira ddala wano ku nkulungo eya Airtel okwambukira ddala saawe ekkololo ng'eno abakozi b'oku nguudo aba Nabugabo Abdul Joint Venture bawulirira bino be bali mu kwambuka mu bungi ddala nga boolekera saawe ekkololo emmotoka ezisomba abawagizi b'ekibiina kya NRM nazo nyingi ddala bwe zambuka nga kwote n'abantu abasinga obungi nga bali ku bigere boolekera saawe ekkololo ewagenda okubeera omukolo olunaku olwaleero okusiigirako ku kifaananyi ebyokwerinda biri gulugulu okuli ab'ebyokwerinda omuli ejeri eggwanga omuli abasirikale abavunaanyizibwa ku ntambula y'ebidduka awamu ne poliisi eya bulijjo bonna we bali wano kulukulu ngo era omuntu tayitawo nga tasoose kulaga sitiika naddala eryo abo abakungu so nga n'abantu ba bulijjo abayitawo nabo bakkirizibwa ku bigere emabegako nsooseeko mu kibuga wakati gero mu kibuga wakati ntandikidde ku luguudo olwa Entebbe Road okuva e Najja Nankumbi okutuukira ddala mu kibuga bulijjo abantu awo bwe ziwerera saawa emu wabeera wakutte wabula olunaku olwaleero abantu abadde bayitawo kaweweevu naddala eri abo abalina ebidduka era tewali jjaamu yenna abadde okutuukira ddala mu kibuga wakati so nga ku nkulungo ey'ekibuye abasirikale we bali ddala bangi era nga kw'otadde n'emmotoka evuwaatu ya gaasi nayo weeri n'ebitongole ebyokwerinda ebitali bimu okutuukako mu kibuga ku Kafumbe Mukasa Road lwe luguudo oluva ku Corner Stone House awo nga usafi weeri okutuukira ddala k'owino awamu ne mpaka ya Gwanda abasuubuzi abakeera ku macanga bakolerawo emirimu gyabwo bo babadde bagikola kinawadda ate era nga bangi ddala nga bw'obasuubira ku luguudo olwa Bench Wanuka Street wano oluguudo luno lukolebwa Shoprite we yali okutandika ddala Shoprite we yali okutuukira ddala ku paaka enkadde n'oyitamu okutuuka ku Mini Price awo emmotoka zibaddewo mu paaka enkadde naye ng'abantu batono abaliwo nga n'ebizimbe bigule naye ng'amaduuka ag'ebizimbe ebyo agasinga magale ku luguudo lwa Nakivubo Road nga kati ennaku zino luyitibwa Sebaana Kizito oluguudo olwo luwe luva ku biwologoma okudda mu maduuka awo we batunda ebirime okutuukira ddala ku paaka empya ebizimbe bibadde bigule naye ng'amaduuka agasinga magale bo ababooda mu kibuga Kampala babadde ku mugano naddala awo Shoprite we yali nga bayimba 14 okutuukira ddala ekkololo kyokka ekkololo tebakkirizibwa kutuukayo bakoma wano ku yadi twongera okugoberera ebimu bwe bitambula tujja kubuulira ebisingawo mawulire gaffe agaddako wabula ng'ebizimbe ebisinga ku Kampala Road okuli Garezane Building, Hardware City, Freedom House, Corner House byonna ebyo ebizimbe bibadde ebisinga bigale kulwakyonna mujja kutuzanya Farmer Radio Sapiensia nze Olivia Nabagala wano mu kibuga Kampala.

0: chenda munyaka tonyese nyafama radio sapiencia inkuruze ya magezi enu ye venue ya basumba abikirizia
1: inyali ya patris
0: aizimbi kumusingi ya ugobu wele za mwekirizia
2: mpereza tusa papa luya nonda beribisho kwe kinda vikana
0: ama mwile nesu ungezona ezikuwata kwekirizia radio sapiencia inkuruze ya magezi ensuro yomuziki nevye mizanyo
3: omuliriza wa fomulungi webale kwe kumira ku Radio Sapientia Radio ya Episcopi ba Uganda Junjo Francis sawa zirimo nana edakika 5 zeziseko lunaku lwa leero lwa kuwummula lwa kubeera waka nga egwanga lifuna omukulembeze omujja President Yoweri Kaguta Museveni abaddeko yalondebwa mu January w'omwaka guno era olwaleera alayiziddwa okutwala ekisanja eky'emyaka 5 okuva kati paka 3 mu gumu. Gwe mukolo ogugenda maaso wali ku kisaawe ekyameefuga ekkololo era we twogerera yali mu kwogera. Gwe ali awuliriza Radio Sapienza twagala okwebaza olw'okwekumira ku rediyo eno ekuyigiriza ebintu eby'enjawulo buli lwakubiri obudde buno tuba tugenze mateeka. Twagala omuntu abeere omumanyi. Kanso Francis Xavier Jemba gwe tutambula naye n'atuyambako okusobola okulaba nga tutegeera amateeka gagamba ki. Bulijjo tukimanyi nti nno butamanya mateeka tekitujjisaako musango so ky'ova olaba nti nno munaye tufaayo nnyo tusobole okulaba nti abakugu be tufuna mu biti eby'enjawulo batuyamba okubeerawo tusobole okwongera okulaba nti tuzimba okumanya. Kansobuza kwatuuliriza.
4: Mukama wange busiro yonna eri kumukutu kuno 9 mu myaka tonyeze 4.
3: Yesebo.
4: Tumbudde tuli eno busiro Nakigalala, Kasanje, Busi, abantu bonna bonna Katabi, Kajansi, batumbudde bawuliza Radio Sapienza. So namusa ku bantu be Busiro South, namusa ku ggwanga lyonna abantu abateze radio yaffe eno enganzi Radio Sapienza. Ne namusa ku bantu bonna mu nsi yonna abawuliriza radio nga bayita ku online.
3: Yes, bo.
4: Kama wange bonna mbalamuzizaako ettuntu lya leero ku programu yaffe eno enganzi The Appointment era mmanyi. Nga bw'oyanjudde awo nti bagenda gatta ku ttofaali mu by'okuyiga ettuntu lya leero.
3: Webale nnyo kanso nga oyanjudde abalala nga tuyozaayozeza President Museveni.
4: Mukama wange ebintu by'okulayira gibeera mikolo kubanga eno process ffe bannamateeka omuntu gy'ayitamu okutuuka eyo y'ensinga obukulu bwe bange baddemu amasasi ebaddemu okuyiwa omusaayi tetubigendamu. Tujye giba mikolo so naye bakulike.
3: Yesebo.
4: Bakulike tubayozaayoza.
3: Ye kanso. Webali nnyo webalidde ddala kanso leero tutambulidde ku ki?
4: Kakati tugenda kutambulira n'obusika bwaffe.
3: Yesebo.
4: Tukyalimu ensonga nga 2-3 katonda nga tukkirizza era nga tuwadde ekiseera. Tetwagala tumalirize mu tteeka lino erikwata ku busika oba succession eby'obusika.
3: Yesebo.
4: Then ebimu byekuusa ku ttaka lye tugenda okugendamu ebirala bikyalimu succession purely naye tujja kulaba kati mungi oguwedde twatunuulira omuntu ono ayise Bitendera n'afuna grant ya letters of administration singa omugenzi yali afudde talambye.
3: Yes,
4: n'afuna letters nezimuweebwa posits twagiyitamu eyo yonna yonna then site eri waliwo abeera alambye bamuwa probate. Kati bw'omala okuweebwa probate banaweebwa certificate letters of administration wayinza okubaawo ensonga eziyinza okuvaayo nga zireetebwa beneficiary nga zireetebwa abantu abavunaanibwa ku estate okugamba nti omuntu ono letters ze baamuwa zimugibweko. Kati ensonga ezo zetwalaba zaali nga mukaaga okuyita mu bufere okufuna letters n'okufuna probate n'okwata ekyapa n'okibajja oba n'okikolerera ng'oyita mu bufere mu kujingirira okulimba pooti, okubuza abuza, okwata ebintu by'abanno n'obyezza, mismanagement and intermeddling, nebifuuka bibyo ng'ate bya mugenzi neweefuulanga gwabisikidde. Kati twalaba ensonga ezo ez'enjawulo. Kati omuntu bw'aba n'emu ku nsonga ezo mwayibirira n'agamba kkooti nti gundi baamuwa letters oba baamuwa probet okubeera ng'atwala maaso esteeti y'omugenzi naye olw'ensonga ezo agiweeko probet. Kati ekyo kkooti y'ekikola. Kati njagala mangu nnyo nga tetunaba kugenda wala tetutunuye process tenda bakitali nunciation kubanga tekiba kitali revocation of letters, letters okusazibwamu.
3: Yes,
4: muzungu akita revocation ne waliwo renunciation of letters of administration n'ozirinaunsiika kiri bakuwa estate ne n'ogikwasaganya mu ngeri nga si ya buvunaanyizibwa oba wafuna ebiwandiiko ebikuwa obuyinza okugaba ebintu by'omugenzi naye nga wakozesaamu ebintu ebimenya amateeka nga bwe mbimenye waggulu awo kakati wano omuntu voluntarily nga teri amukase agenda n'atandika olugendo olw'okufuna letters oba okufuna probate omuntu aba nga abadde afudde alaani ayinza okikikola wakati awo ng'asinziira ku nsonga ez'enjawulo omanyi ebintu by'abagenzi si byangu famire eba nnene ezisinga obungi kati oyinza okutuuka wakati awo n'olaba nga abantu abamu bayinza obutakusobozesa kubeera bangu n'ogamba ebigenda maaso eno sijja bisobola nakati nga okyali mu process eyo nga bamaze okulonda wano mu family meeting oba ogenzi wa administrator general oba ogenzi wa kaawo oba ogenzi wa town clerk yonna gy'oba ogenzi gye mukoze family meeting ne bakulonda nti gye gwagenda okufuuka ani administrator oba administratrix oba execute oba executrix otuuka wakati awo n'olaba nga ebintu oyinza obutabisobola n'ogamba tewanyuwaawo songa eno kankikoleki kankikomye wano sijja kusobola bafune omulala awo nga tonaba zifuna naye ne bw'omala okuzifuna letters oba probate nga bamaze ozikwasa bakikooki emaze ozikuwa era oyinza okulengera n'ogamba kanzire ebbali ekisu kyangu nnyo mu Africa muntu kulaba nga akutte bubi ekintu nga kanzire ebbali naye abamu bakikola n'alaba nga tajja kusobola estate ya mugenzi ennyombo nnyingi enkaayana nnyingi n'ensonga eziri personal oyinza okwe

0: Oyes, wabari nyo gwe na jiyokumideko, chenda mnyaktonye zenya Radio Sapiencia, akaunges akona kuruwa lero, ziri abiri mukaga, ezaka ita kusawe ya kaunges. Ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo extra, yenze pade serumago mwebez, okuberanga kutambza, tukenda kuberanga tambla fena, paka wali kusawa zigenda kuwera biri, wenji okuberanga kwere kereza. Atolo programu mulongoti ya kubera ngeja eberenge kuongerayo kulisayo gwava ku mirime jenja uro wadenga lero abasinga babatti waka naye era mulimu abawaganya kati ngaba chaliba ngaba boda bakapo bakabaya site babira babyanza abudusubula bagali waka kechibechira basigala babyanza kati mwe ababyanzi za lero mbakulisayo ku mirimo ababadde waka mugandalo kubanga lero ibadde public holiday katina mwera mbalamusako mungeri enja uro na wali mkubera ngo vaku mirimeji enja uro na wagenda mkubera ngo iriba mkawungezi era na wengkwagaliza biberenga vikutambuli ya bulungi akatimba kewe mizanyo obera na ipade siruma gombebez kuredio sapiencia era nga tambla ne 22 bet wetu tambla fena ni tubera nga tube bira mkawungezi nubera ngo tegira bulichimu nge bitambude na dala ebye bikuru ebiba bitambude kusaidi ebye mizanyo nge biba bitambude kale kyo ino kusoko kukola mchisera na gambi nga ligi zigwayo ezisinga zigenda kuberanga zigenda kuola tugende World Cup oboli yao ne off season wadenga atira wali oli gezigala zanyiwa mipira tejigwayo buli unakuwa ireye mipira ato wano wetugenda kuberanga tumukubira omusajja tumuyise bubi nnyo kati okubera ngo sobola okulya kasento inasoka kugulawo account ne 22 bet ekyo kola kyangu nyo gwegenda mu simu yo wogenda ku internet oja kuteeka 22bet.ug website ya fe eja kubera nge jao ku simu yo gende wali kigambo register chinyi game jizambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega tak 22 bet buli kimu kibirenga chikutambulira ngabo kino kubera nga kitambula tanaweza abiri mwetantu kriziba kubera ngo siba chokana wasiba bera ngo siba no vunanyizwa option zizo nazo yagala okubera ngo sibako ku mipira ne ku mizanyo emirala jonna oja kubera ngo zisangako abasiba makona wali mipira oja kubera ngo ogabala abasiba ku kadi oja zisangayo ogama nti kuno kuja kubera mu red card odi ebera ambede wengo olumba ali 22 betting oteka mwaka simbi bogama nti no siba kubateri era nabo jabasa mwaka sendi bogama nti osiba kubasa wabajanja baba sambi kisawo sibulo gama nti kuno mupira bajja kuingira mu kisawe mirundi bwejiti bwejuwe rangeri uli ya send eji bayita 22 bet options nyinge zokusibako atinga nakasimbi bokawangula oja kubera ngo kawangula mu mbera enungi oberenga weyagala ngo siba 22 bet abazanya virtual games ensanji zino zigaba kiraru nule kyugwazanya virtual game era na osobola kubera ngo lyakajja naba siba ebirala byonna ku 22 bet oja kubera ngo bisanga ko kasitobera ngo tambula ne 22 bet nogoberera pade siruma gombebez Radio Sapiencia nobiranga akalimite kavamu awo manyanti oli kumuzuri buli kimu kija kubera nga kitambula nga bwokyagala era abagoberera ombebez abasinga tebasigadde kyekimu nabadde wane ekironga mbagamba abaana abatandika nange nabo betuwa simbula bo nasi na bo sizoni. Babana bagamba omwana agamba nyina abali reportinga kasente babiri abavuga pichi zange nenga mbadde ngoberera gwe oyo kubayita ombebezi gwe ino kubera ngo ogoberera buli kimu kibira nga kitambula kale bwete wetugenda kubera nga tambula lunaku lwa kubiri inakuzo mwezi ziri 12 mwezi gwa kutano mwaka 2022 mukaga bingi ebitambudde ku side y'ebyemizanyo naye ebimu ku ebyo bitugenda okubera nga tuyitamu kakati klabu ya Chelsea okusokera ddala wakati nga tuli mu kaungezi ka season, season yegenda kuberanga ekomekerezebwa, bacha ino kusomozebwa okwokunoonya omutendesi owenkalakkalira agenda okudda mu bigere bya Rosenia gwe baafuumula ne bateekawo keyateeka bamazeeko campaign. Kati abamu ku abo batendesi abatunuuliddwa ennyo ku klabu ya Chelsea okubeera nga bajja agamu ku mannya Olivia Grassina, Francesco Sola Fabregas, Marco Silva n'abatendesi abalala batunuuliddwa. Naye okusinziira ku mawulire agatambula galaga nti eyaliko omusambi wa klabu ya Liverpool n'amatiimu zinga Real Madrid ayitibwa Xabi Alonso Olano y'omu ate ku bayinza okubeera nga bakulembeddemu abayinza okubeera nga baweebwa omulimu ku klabu ya Chelsea. Jukira sizoni weba ekomekerezebwa klabu erina okubeera nga ekonfaminga mangu okufuna omutendesi basobole okugenda mu katale wali nga kaguddwawo nga tomala gagula musambi ng'omusambi agenda okujja nga amanyi mutendesi kyaliwo ensitayiro yanga n'agyagala era ye ankovisinze kyenkana ki ayogeddeko nange. Kati Xabi Alonso y'omu ku batendesi abali mu layini eyo. Omanyi Xabi Alonso musajja wattu yava ku timu ya Bayer Leverkusen nga bawangulira ekikopo ekya Germany Bundesliga. By the way, Xabi Alonso okubeera nga wangula Bundesliga ya sizoni ya 2023-2024 nga takubiddwamu geemu yonna, kitegeeza Bayer Leverkusen bawangula ekikopo ekyo nga bali unbeaten. Yali awangulira Bayer Leverkusen ekikopo ekya league ekyasookera ddala mu byafaayo byawe Xabi Alonso oyo. Nti eyo league gye yawangula ku Bayer Leverkusen gwe gwali omulundi gwa Bayer Leverkusen ogusooka mu byafaayo okubeera nga bawangula league eyo ku ntiko mu ggwanga erya Germany. Madrid we yampasulira n'emutwala ne bitatambula bulungi ne babeera nga bamuta aba Madrid. Tebamukkiriza na kubeera nga abugumya mbooge ne bamuta. Naye ku Bayer Leverkusen bamutwalanga muzira kubanga mu byafaayo bya Bayer Leverkusen baiti bawangula nkoligi ya kuntiko mu ggwanga erya Germany waddenga baali babeddeko mu kifo ekyokubiri emirundi egyali giwera. Kuba nzijukira mu sizoni ya 1996-1997 Bayer Leverkusen bamalira mu kifo kyali kyakubiri mu ligi, 1998-1999 ne bamalira mu kifo kyali kyakubiri, 1999-2000 era ne bajja ne bamalira mu kifo kyali kyakubiri, 2012-2022 era ne bamalira mu kifo kyali kyakubiri nduzani juzi mu 2010-2011 era Bayer Leverkusen yakwata kifo kyali kyakubiri mu ligi yokuntiko mu ggwanga erya Germany. Kati eno eyo sizoni ya by the way ne campaign ya wedde ya 2021-2025 bamalira mu kifo kyakubiri. Naye eyo sizoni ya 2023-2024 Bayer Leverkusen nga bawangula league gwe gwali omulundi gwabwe ogusooka mu byafaayo waddenga emirundi egyali egy'enjawulo baali bamaliddeko mu kifo ekyokubiri nga bagala okuwangula league ne bitabuka. In fact olaba ne Bayer Leverkusen ya sizoni ya 2012-2023 emu kweze ezalowoozebwa nti byafaayo bya ttiimu ya Bayer Leverkusen ng'oggye ko bino Alonso bye yajja n'akola nti emu kweze ezikyasinze okubeereza amaanyi. Bayer Leverkusen eyo ebiseera bali batendekebwa Christoph Müller yali abatendeka mu Germany nga yina abasambi nga ba Michael Ballack, abasambi nga Lucio Umbrazil oyo yaliko kweyo ttiimu. By the way ndowooza ne Dimitar Babatov ebiseera yali ku ttiimu ya Bayer Leverkusen ono kagusiba yali ku ttiimu ya Manchester United n'abasambi abalala abali ku ttiimu eyo emu kweze zirowoozebwa nti yali esobola okubeera nga ewangula liigi yalemererwa Bayer Leverkusen ebiseera ebyo nsoni ya 2012-2023 eya Christoph Müller Babatov yali gyali kweyo ttiimu. Naye Alonso yajja n'akikola nga neyo Bayer Leverkusen ya 2012-2023 emu kweze ttiimu ezirowoozebwa mu byafaayo bya ttiimu ya Bayer Leverkusen ekyasinze okubeera ey'amaanyi yalemererwa okuwangula liigi waddenga ate mu Champions League yatuuka mu final. Wanzukira mweyo sizoni ya 2012-2023 Bayer Leverkusen batuuka mu final ya Champions League. Final yali mu Hampden Park wali e Glasgow mu gwanga Scotland nga basamba timu ya Real Madrid. Madrid nga bali wansi wa Vicente del Bosque yali abatendeka ebyo ebiseera. Madrid yaba Luis Figo, Madeira, Ciaro, Santiago Solari, Zinedine Zidane, Raul Gonzalez Blanco, Roberto Carlos, Fernando Hierro, n'abasambi balala bajulio siza ikakasira si yayita nabakubira nga abira na nambe mu goal ne bali bakuze nejja nibirangi bakubo mpira sorry Madrid ndija ne birangi kubaba yali bakuze mu final kati yo timu ya bayali bakuze niyo yali amanyi nyo yali lozi manje siwana kuangula ligi yo kuntiko mu gwangire ya Germany ne na yo ya mali ya mchivo chali cha kubiri ligi ya balema kati ngeza ko kulaga kumanya Alonso gaina na kiki azitoa neyo yona tuseyo nga klabu ya Chelsea bagiza ko kubera nga batima wano na wali okubera nga batu walo musambi sorry okubera nga bafuna Xabi Alonso aberenga ye mutende somojja agenda okubera nga ajja omanyi Chelsea bakole ensobi bagoba Maresca wano mu bintu byokupapa papa kati sizoni bagiwunzise tabuse kati bagala omutende agenda okubera nga abajja mbunya bakomewo kampeni ejja baberenga bakola bulungi naye nga Xabi Alonso yomu kwa batende sawa zino abakulembeddemu okuberanga inzo twalo mulimo gwa klabu ya Chelsea. Katulinde tulabe byonanga ebinatambula gwe 10 Record Sapiencia atera berango ogoberera omubebezi buli kimu kya kuberango kimanyanga bukijjo okuberanga kitambula. Kakati gomsibwe emipira nga tuneyongera yonja galoberengo siba ku mipira ogende wali 22 bet oberengo obebera tubebere rumba oberengo ogenda ku 22 bet oberengo siba agamba atia Luswata Lawrence Lungujja. Lawrence Lungujja awongenda kujjawo kumbozi yo jogambi ya kunyumide nnyo nginda kujjawo yakubira nga njikudiramu chabika oyagalo berengo juulira nenja jiddamu manga munaye era na wapya banja abajiriko wangambye mbozi yo ya kunyumide yechiro kale soko fune mipira nga buli gobe tusimbula tubera ne city za febiri ezibera zikulembedde mu runaku lero njagala buli awulirizo omubebezi kuleti badi ntaddeko odi makumi ana emipira giri ebiri ne ku ordinary ntaddeko odi makumi ana emipira giri ebiri ezo lisiti okuba wiki wedde zibadde zijazituwa sente fe tageti yaffe kasita lisiti emuja nerya sente kiba kiwedde eyo odi makumi ana nasiba olukumi bwoteekamu olukumi lwobeera mitwalo ng'etaano kubanga wali 22 beti bagaba ka bonus bwoteekamu ebitaano wakiri ofunayo ekyebiri ekitundu gumanye ebitaano okuleeta ebiri kitundu njogerera ku level entono ey'omuntu oli asiba akasente ak'empisa akatono ateekamu omutwalo obeera oyingira kumpi emitwalo 50 ng'ogasseko bonus kati njagala tukwate odi 40 ezo bbiri mipiira giri ebiri kuleeti bali empiira ebiri odi 40 ku ordinary mipiira ebiri gikola odi 40 njagalo je odi 40 ezo biri genda wali 22 beti oberenguziba tubebere muganda wange gwena awulizo mbebezi njagalo eno wiki tujikwate nga ekyayo kya kubanga buli lunaku olugenda teludda eggulo twatandise wiki nga tuli ekibimba nekituwa sente kati njagalo je odi 40 zino biri kuleti bali kuliko odi 40 emu mipira giri ebiri ku ordinary kuliko odi 40 mipira giri ebiri fuba nnyo kulaba ng'ofuna lisiiti ezo bbiri gweteeka mwaka empisa osirike oba otaddemu 10-10 zenkumi bbiri zoba okozesiza okusiba oba otaddemu 5-5 lwe 10 lwobeera okozesiza okusiba genda ku 22 bet oberenga obebbera njagala tunoonye sente tageti yange kasita tulyako odi 40 ate nga lusobola okutya nekuma wano ku 6-7 zonna nga ziridde tewali kitasoboka ne target yakubera nga tuli yake mwe muka state wa sente kiba kiwedde gwerumba ogende ngo oberengo nyigasta 2017 6 3 4 oberengo ofuna odi 40 oberengo ofuna odi 40 ziri 2 kuleti bali kuli kem mipira 2 ne ku ordinary kuli kem mipira 2 gena ku 22 bet oberengo bebira kasito berango sibana buvunanyizwa atanaweza abiri mweta ntokizi wa kuwera ngo siwa tubebere kusita 2017 6 3 4 ye kodi ya feo ja kunyiga sita 2017 6 3 4 zijeyo kati oberengo teka mwa kemfisi just ye mipire ebiri umanyina bagamba audio uli angene neno gambe mpire bili jikula jitia oli 40 naye ate mukulya jiba jangwa kubanga ogumuka sitagu wangu la ngumanya oyingide mu money bracket ne bokola cash out erobero funa said kata temi pili ya hili miangu ya kubera nga jiri ya kubanga tuji zetu jiri ya wanienchane guru. Tuwali yako ni over biringa sikula oli makumi ya tani. Tuwali yako over biringa sikula oli chikumi mga tani. Yuguba ito mbebez. Katigwe genda kukodi oberengo jijayo kati. Genda kutuentu beti oberengo siba. Bobo siba na bubunanyi ziba. Atana weza avire mwe tanto krizi wa kubera ngo siba. Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberenga tuwe bera ampla. Jeyo kati. Gena kutuentu beti otekema wa kemfisi. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itao. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Jayo ezoli siti ya biri. Kuleti badi kuliko emipiri ebiri. Jikola odi makumi ana. Kuodinare kuliko emipiri ebiri. Jikola odi makumi ana. Katinja galabu ya galo kulia sente mkawungezika na kasizoni. Aberenga abepira nange tutambule mpola. Nja galo ufune sanyi. Ocha muke. Ogambe sizo ninge unse bulungi. Kala at least gwe sende zikulemo kubera ngo kwezi so bulungi. Kubanga byonna byonna mu ebiri. Negwe genda ku kodi oberengo ofuna emipira ejo genda ku 22 bet oberengo osiba. Bobo osiba sibana buvunanyizibwa. Teka mwaka tuna ke mfisi koina. Tuberenga tube pera mpola ku sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Oluwa valide sende. Oluwa na ngambi. Ombebez. Ndide nyo sizoni eno nga kugubira. Nye rake nzire muzi jeo. Lakwato kwa lakari. Kewa gamba anti. Echi uomereze chizare nkengu. Kendaba demba gamba walia chiro. Ngatogera ku mwagizi wa timu ya Arsenal eyagula tiketi nga ya West Ham nalabira mwagizi ba West Ham ne basala golo ya West Ham ate najaganya ne labira nti abwagizi bali musiba ba timu yele bamusukuma na yiringita ku madala ne bamusukuma na yiringita ku madala mwagizi wa Arsenal kate obulambwe ya badabu tadde matiga. Tiketi za Arsenal za gwawo yena gule ya West Ham. Urasa ze gule ya West Ham ati na ajaganya. Nyele bila nte alimbalabi. Kakana ngaba saja wa mga jambu di. Yana bagambio mwagizo yanzi ukiza kocha li wange. Gwa itanga chirunja iza kagwena suma angana hii. Bwetu watu luka kusomeru. Nena bagambio si chirunji kutolo kubange vya tuka kubia. Emboke za kubwa fezali nyingi. Na ye kutoloka. Kati gomwana asoma chirunji kutoloka kusomero. Inakwe kumbira kusomero. Neka kati chirunji aizaka. Tuge ndo kulaba umupira. Nga kusomero baga nyogute. Kako ni tugamba. Mani uche usitu ino gulaba. Kituli basaja wagizu wa mpira. Tugu vila nyomu pira. Yakoze. Yakola akumu wagizu wa West Ham. Kaituwa tuliao. Ne omukuru we somero. Nga parkinga rabu foyeji yali havuga. Nga ingire ekibanda. Na yeye yali mwagizu wa Chelsea. Tumulaba tusigamba. Buli omu asirike tuwa batemi ya kumuneba nae tusirike. Ne tusirika na tulamasao. Na nyumiru wakapira. Wakubolu wa inabamuliku. Neba neibabe batu denao. Nga tusirisete tunyega. Tatulaba. Guwa guji ingire chenda. Nga manuwe kulembe demu zero. Chelsea kuwa ikula iza. Chirunja iza kayali mwagizu wa Chelsea. Yera viranti. Omukuru wa somera mtu de maso na abuka mupanga nga ajaga nyoro wa goal. Kadatena nomukuru wa somera ngiri yali abagira Chelsea naye na imuka na wanike mikono mupanga na agwa kirunji aiza akamukafuba. Agenda kulaba naga sukuli ndiko. Kirunji okola chiwa. Bonna boli na benchi abagala ku ofisi. Gwa babaleta ndabye ko gwe. Emiunye ejali yao. Kaino wagizi wa West Ham yagula tiketi. Mwagizu wa Arsenal yagula tiketi ya West Ham. Alabiremba mwagizu wa West Ham. Ulokuweza Arsenal ziwe deo. Juki ya buli tiketi. Buli mwa inaja ino tula. Neera viranti ino tiketi jaguze. Alimbalabi. Ulwasa ze golo ya West Ham. Nata niko kujaganya. Aba yae nebamu gajambula. Katine chirunji. Yera viranti. tugambye ne buli omuche msajja uya tuli maso da tulaba goro ruwanya yerabira yawunzika gudde edimansta we muchi mukafuba ngabaji aganya bonna bagizi ba Chelsea kati omukulu agenda okulaba gwawa haga ngate muziziwe na gamba kakati bana atemba lina ulijyo mutoloka kusomero ya kugwafi tigo mwana asomato ina kubera ngate byo bikola ina kubera ngate otambula mpula mpula ne misomo jo ninga byebyo kali ngenda kina mkumula mukogo atanafuna mipira genda kodi kugambi ndade odi 12 kulet bali kuliko odi 40 ku ordinary kuliko odi 40 izo receipt bills obosoko kubera ngo otambula nazo giri mpira ebiri ebiri genda ali 22 bet oberengo siba sagala sauli de sagala sate gede tuli mutamu egenda season egenda gendo nyigesta 2017 6 3 hash ye kodi kojo kubera ngo yita oje kunyigesta 2017 6 3 hash tanaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba atina waspa bera ngo siba no vunanyizwa ku 2017 6 3 hash wobo yita oje kunyigesta 2017 6 3 hash yenze pa disiruma gombebezi katono nyo katuve kumbu baka bunonzije tugende mchitundwe chisembayo echa katimba akebye mizanyi extra
1: business yo terikula gato jiranze duwacha abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayino kumanya wo sangibwa kizimbe chiwo okolera nokutegera chichi chobaguza obacho otunda nolwecho gwo mulunja yagala okufuna bakastoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange nape sibizibwo okutufuna jangu nyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 89 7 8 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 6 6 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fa ba Radio Sapiencia toje kwejusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba ettekende essufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Special. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Nga sangibwa mu maduka wona.
4: Nteka teka ya Radio Sapiencia ejo kuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwa mu Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 na 10 bewandiisa okwegatta ku Fans Club eno iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 meeting yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukowoolwa okujja ku lunaku nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passport obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku noti 753 13 71 7.
5: Leero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Pancras oba muyite Pancho yazaalibwa mu mwaka gwa 289 mu Frigia Asia Minor kati emanyiddwa nga Butuluuki oba Turkey. Nnyina Siriada yafa ng'amuzaala ate kitaawe K Kilionias yafanga Pancho aweze emyaka 8 jokka yakuzibwa kojawe Dionysius mu Roma jiwachu sizenzikiriza ne bafuka abakatoliki ne bamanyibwa olw'okwegomba ennyo Katonda n'okuyambanga abali mu bwetaavu. Pancho yafa bujulizi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 34 ku myaka 14 jokka nga yasalwako omutwe olw'okukkiriza kwe ku luguudo lwa Via Aurelia mu Roma. Ng'amaze okuttibwa, omukyala Omuloma eyayitibwanga Otavira yaddira omulambo gwe n'aguziragana akawoowo oluvannyuma n'amuziika ng'era we yaziikibwa we waazimbibwa Basilica ya San Pancrazio. Ono atwalibwa okuba omutuukirivu olw'ekitiibwa abantu kye baamuwa n'obujulizi bw'obulamu bwe obw'okukkiriza. Omutuukirivu Pancho yawolereza abaana, abavubuka era gwe beekwata ku mirimu, obulamu, emitwe egiruma, obujulizi bw'obulimba n'okulayira ebyobulimba. Ku lunaku luno era tujjukirirako abatuukirivu okuli Modold Ssaabasumba we Tyria, Germanus Omwepiskopi we Constantinople, Nereus ne Achilles. Abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mutusabire.
6: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yaganye, mumutere ku Radio Sapientia.
7: Kyenda munya katonye senya fama.
6: Enkuluze y'amagezi. Okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.

Urachina mwenye katenyezi nyafama, reji sapinsi mkuluza magizi nsura ya muziki. Nebya mizanyo kwa niliza kwenye njini dalaka, ungeskulu na kuruwa lero, agwe na ya uliriza ya mkuluza ya magizi. Dachikazizi nuziri mukaga, nizaka itakusawa esa tuweze chilo choro na kuruwa lero. Manyinti banji kumwe, musibye mugandalo, fe abayiseko mu kibuga, kibuga kibadde kinyogovu, tuwabadeyo mbekulo, tuwabadeyo, business wise emirimu gibadde down amaduka gabadde maggale bizimbe bigale so emirimu kutwaliza wamu kibadde nnyo okuleka abagenze kololo abo bo bayinza okubafunye kasente naddala babadde batunda ebyokulya n'ebirala ebigwa mu tulube ebyo oba ebibadde byetaagisibwa ku mukolo ogubaddewo ogw'okulayiza kati awo mu mbeera eyo bo bayinza okubafunye kasente naye ne wale wasigadde ekibuga kutwaliza wamu tekibaddeemu nnyo ssente olwokuba nti kisiibye ng'abantu batono ddala ng'abantu batono ddala naye mwenna mukulike eyo nnyo yonna gye mukomye nammwe abasiibyeko awaka kansulenti yonna ku lutambudde bulungi abagenzeko mu projekiti zammwe okuzirambula naddala abakozi ba gavumenti nammwe kasita mufunawo olunaku nga luno mutambulako ne mulambula ku projekiti zammwe kale kansubire nti nno byonna bitambudde bulungi nange wendi Robert Wasosibunya namaze dde okuba nga nsikalira okusobola okuba nga nkutuusako pulogulaamu eno eyitibwa tooki ebyemizannyo mwetukubeera mulaga ebyemizannyo okuvaako wano munda mu ggwanga ne wali ebweru w'eggwanga eddakiika ziri 8 zakayita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwalero webali nnyo webalire ddala olunaku olwalero wali mu La Liga waliyo emipiira ebiri ttiimu ya Celta Vigo gira emipiira esatu Celta Vigo wetwogerera bali mu kusamba ttiimu eyitibwa eya Levante omupiira ogwo ttiimu ya Celta Vigo ekukulembedde goals 2-1 ate nga ttiimu ya Real Betis eri mu kusamba Elche nabo ogwa Elche ne Real Betis ne Elche agukyali 0-0 gwakatambula eddakiika 5 zokka ate ogwa Celta Vigo ne Levante Celta Vigo kukulembedde 2-1 gwakatambula eddakiika 15 ku ssaawa nnya kitundu Osasuna egenda kuwangisa amba ttiimu ya Atletico Madrid agye emipiira egiriyo olunaku olwaleero naddala mu liigi eyo emu ku liigi ez'amaanyi ku lukalu lwa Bulaaya ate olwo olunaku lw'enkya wajja kubeerayo Man City ejja kuba ng'esamba Crystal Palace ku ssaawa zijja kubeera 4 ez'ekiro olunaku lw'enkya wali mu liigi ya Bungereza ate mu La Liga olunaku lw'enkya Espanyol ejja kuba ng'esamba Athletic Club ku ssaawa 4 Villarreal ejja kuba ng'esamba Sevilla nayo ku ssaawa 4 Deportivo Alaves nayo ejja kuba ng'esamba Barcelona ku ssaawa 4 kitundu ate Getafe ejja kuba ng'esamba Rayo Mallorca ku ssaawa 4 kitundu mu liigi ya Bufalansa olunaku lw'enkya Brest ejja kuba ng'esamba Strasbourg ate nga Lens ejja kuba ng'esamba Paris Saint-Germain na wajite mipira abujijo kubanga jiza nyewa ate Coppa Italia onaku lwencha waliyo final y'ekikopo ekyo ekya Coppa Italia final eno egenda kubanga ezanyibwa wakati wa timu ya Inter Milan ejja kubanga esamba timu ya Napoli ba Lazio mupira gwa ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku lwencha kale embeera bwetyo bweyimiridde agwe mnanga uliriza enkulu za magezi betuwa tugenze ko mawulire agavaako wali ebweru w'eggwanga agavaako Ulitua tugenzeko wali mklabi ya nafe aba Manchester United. Amauli lagavayo ya gala gantitimu eno ya Manchester United. Ya denge hii nzo kuwa ngatina wa kubanga esonjola nsonga ya mutendesi. Anaba tende kasoneja. Oba Michael Carrick anasigalao. Oba taasigaleo ngu mutendesi omukulu. Jibufu ndako mutendesi ono Michael Carrick ya vayo na sababa kamabi. Na baga bane mumbuli leche mkumerede. Oba nginda kumerao ngu mutendesi omukulu. Ntandiko kule nteka teka zangu. Masigenda kuberawo era manyi ekiddako kakati agavegalaga nti yadenge chumani yu tenaba kubanga ekiddamu bulungi naye agavegalaga nti timu eno eya Manchester United etandise okusonga ku bazannyi beyinza okwetaaga season ejja era ng'omu ku bazannyi abasongeddwamu ye muzannyi wa timu ya Real Madrid ayitibwa Federico Valverde omusambi ono Federico Valverde musambi wa timu ya nafa ba Real Madrid era nga nzalo y'eggwanga erya Uruguay omuvubuka ono yafunyemu obuvune gye buvuddeko
na imu timu ya Real Madrid abadi tachalimu suti wanyo uluva nyumolo kwanti timu ya Real Madrid ebade teka tesinga kulaba wu musambi ayiti wa Aurelien Tchouaméni kale mumbere yo nga yala bikanga tachalimu suti wa kakati yesongo wa chitimu ya Man U egamata umuvubu kono tuinzo gena maso kubanga tumuteka mwisimbi za fe inasolo kubanga tukubile diva umuvubu kono Federico Valverde aine miaka wili mwusambeje mkulu tanda kula nyochi yao mwajiba miaka alimu miaka jogiru wako nga primo miaka emitufu jenyini omusambi wabakuli dedala nga chakola chitegira bulungi nyo kali mumbere yo timu ya Man U egantu omusambi ono eba inzo kogerezi ganya ne timu ya Real Madrid nebala bango omusambi ono abegatako bagamba nti omusambi ono bamwetaaga lwaki bamwetaaga bamutunulidde nga omusika wa Casemiro ebagamba nti Casemiro olwokuba nti agenda kuva mu timu eno eya Manchester United nga sone ne weddeko ebagamba nti abwe bayita Federico Valverde ayinza okuba nga bayambako okuziba ku kituli ekyo ekigenda okubanga kirekebwawo Casemiro atenga n'omusambi Manuel Ugarte era timu ya Man U egamba nti eyolekedde okubanga emutunda olwokuba nti talina nnyo kyamanyi kyabagaseeko kale y'ensonga lwaki oba oliawo baagala kubanga bamuta abazannyi abala timu ya Man U betunuulidde kuliko omusambi ayitibwa Adam Wharton oyo Man U emutunulide ewabeerawo n'omusambi ayitibwa Elliot Andersoni era nayo timu ya Man U emutunulide n'omusambi ayitibwa Carlos Barreba bebamu ku bazannyi oba oliawo timu ya Man U ebeegamba nti abo senga tugenda maaso ne tufunako waaki omu oba babiri kiyinza ogenda maaso n'okubanga kitukolera naye omusambi ono Federico Valverde timu ya Man U gwekyetaaga akyalina endagaano empanvuko ne ttiimu eno eya Real Madrid era nga endagaano y'omusambi ono Federico Valverde nzala eggwanga ery'oluggwayo emyaka 27 bukulu indagano jya China ne timu eno eya Real Madrid egenda kubanga eggwako mu June wa 2029 kino kitegeeza nti no timu ya Madrid abwe baya kutunda musambi ono erino kubanga esaba ensimbi esitegerekeka obukadenga chinana obwensimbi za pounds azensimbi timu ya Man U zeino kubanga ekwata okusobola obo oliawo okuwaayo mu timu ya Real Madrid esobola kubanga efuna omusambi ono kale katulinde agavaayo gonna tujja kongera okugenda masomo kubanga tugabawa wano ku Radio Sapiens na dala mutoche bemizanyo tujja kubanga tukuwa update kusinza kuma uli ngabe gana bakoze eki ngabe gana bagazze kale agava ku side zeyo abwega tyo nago abwega imiride go mnanga uliriza enkuru za magizibo tubanga tuvunda ko kao ani tugenda ko ali mu club ya nafe aba tugenda ku timu ya Barcelona agavagala ganto mutende so club eno ya Barcelona ayitibwa Hans Flick aganya okubako ekyenkomeredde kyayogera ku nsonga y'omutebi Marcus Rashford n'omutebi ayitibwa Robert Lewandowski okutuusa nga sizoni eno egweredde ddala jukira nti nno omusambi ono Marcus Rashford mu timu ya Barcelona aliyo ku buyazike atenga ye Robert Lewandowski endagaano ye ekyenkana ewedde ko esigaliddeko miezi wezi esobola okubanga eggwako kakati abamawulire batuukiridde omutende soono Hans Flick ne bamusaba oba ne bamubuuza ekibuuzo kino tisabo twagala kumanya abasambi bano ogenda kubasigaza oba ogenda kubata batambulemu omutende soono Hans Flick nga yeje buvuddeko yasobodde okubanga azza oba yasobodde okubanga atuuka ku nzikiriziganya ne bakamaabe okumwongerayo endagaano empya ayongere okubanga atenuka ttiimu eno ya Barcelona agaanye okubaako kyayogera ku nsonga eno era bwati nategeeza mulinde nga sizoni eweddeko sizoni bweneggweerako ddala awo nja kuba nga nina obusobozi obubabuulira ekyenkomeredde oba Marcus Rashford tunamusigaza oba Robert Lewandowski tunamusigaza naye nga siyinza butabasiima kye batukoledde sizoni eno kubanga abazannyi bano bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nti oba oliawo tuwangula ekikopo kino ekya La Liga era bakoze kyamaanyi nnyo mu mbeera eyo siyinza butabasiima naye nga ekyokumbuuza oba banaasigala oba tebasigale agambye nti mulindeko ttiimu ya Barcelona ekyabuzayo emipiira yadde ng'ekikopo yakiwangula ne wakyaliyo emipiira gye tukyalina okubanga tusamba n'oluvannyuma emipiira gyo bwe ginaggwa nja kusobola okubannyonnyola ekyenkomeredde oba nja kuvaayo mbabuulire ekyenkomeredde oba abasambi bano tugenda kubasigaza oba tetugenda kubanga tubasigaza naye nga ye Marcus Rashford gyali ku buyazike mu ttiimu eno eya Barcelona asobodde okubanga abateebera goolo 14 n'akola assist 14 era nga mu ndagaano gye baakola ne ttiimu ya Man U mulimu akawaayiro akawa ttiimu ya Barcelona omwagaanya oba olukusa okusayini nga omusambi ono Marcus Rashford ne bamusayiningira ddala n'afuuka muzannyi waabwe omujjuvu kakati akawaayira ako ttiimu ya Barcelona yejja okubanga esalawo oba eneekakozesa okusinziira ku mutindo gw'abawadde sizoni eno oba tebaakakozese ne bamuta n'addayo mu ttiimu ya Man U naye nga gavaako sayidizeeyo bwegatyo koze ki
awegatyo awegayimiride ye Robert Lewandowski angabwe nkutegezeza nti emyaka 38 agenda kubanga ajiweza omwezi ogwo okukoze ki agenda kubanga ajiweza mu mwezi gw'omunaana kakati na ye ndagano ye egenda kugwako nayite wanabeerawo maulire gankomeredde gava mu timu ye okumubuulira oba anasigala mu timu ya Barcelona oba tagenda kubanga kulachi oba tagenda kubanga asigala naye nga agavagalaga nti walo kilabu ezimwepikira wali mu ggwanga lye Saudi Arabia ne mu ggwanga lye America atimu zikyamulaba mu omulamwa ku myaka 37 jaina kakati nenga mwezi gw'omunaana agenda kubanga weze emyaka 38 .

assist 24 ekali ye mvubuko oyo baye musajja mukulu oyo Robert Lewandowski enzale gwange lyachi enzale gwange lya Poland nga agava bega bega chai miride gwa mnange awuliriza enkuluze ya magizwa tubanga tuvudde ko ka amawuliri amalala agava kwali mu timi banaffe aba abutubanga tugenzeko wali mu kilabu banaffe aba ba Real Madrid agava galagantino envuvu mwezi kyagenda maso nokubanga ziitingana engazogera ku musajja mukulu ono Jose Mourinho ngabwali mu nteseganya eranga essawa yonna banatira okubanga bawunzika enteseganya zino ezokulaba nti musajja mukulu ono Jose Mourinho akomawo mu kisanja ekyokubiri ng'omutendesi wa timu eno eya Real Madrid ajukira nti Jose Mourinho essaawa zino aina emyaka 63 egy'obukulu era nga yaliko omutendesi wa ttiimu eno ya Real Madrid yasooka n'agitendeka okuva mu 2010 paka 2013 gy'emyaka 3 oba sizoni 3 zeyamala nga atendeka ttiimu eno ya Real Madrid n'oluvannyuma 2013 neyeegoba ng'agamba nti alaba nga takyalina buyinza bwenkomeredde mu ttiimu eno ya Real Madrid era nti bamuyingirira mu mirimu gye ng'omutendesi kakati wayiseewo emyaka 13 egiyiseewo ate ttiimu yemwene ya Real Madrid eyagala kubanga emukomyawo iragavagala gati musajja mukulu ono Jose Mourinho ngessaawa zino mutendesi wa ttiimu ya Benfica endagaano gye yakola ne Benfica ya myaka 2 naye nga mu ndagaano eno mulimu akawaayiro akamukkiriza okwabulira ttiimu eno ya Benfica singa ye kennyini yeegula oba singa kilabu ebe mwetaaga esasula obukadde 2.6 million eja pounds nga engasi ne babiwaayo mu ttiimu ya Benfica naye nga kino balina okubanga bakikola wakati w'ennaku z'omwezi lumu n'ennaku z'omwezi nga 10 balina okukikola nga ennaku 10 tezinnayitawo nga ttiimu ya Benfica emaze okuzannya omupiira gwayo ogusembayo mu sizoni kakati ttiimu ya Benfica omupiira gwayo gwegenda okusembayo okuzannya sizoni eno gugenda kuzannyibwa lunaku lwa mukaaga bagenda kubanga basamba kilabu eyitibwa eya Estoril gwe mupiira gwe bajja okubanga basembyeyo kakati kitegeeza nti okuva ku lwomukaaga kale okuva ku sande ttiimu eno eya Real Madrid ne Jose Mourinho basobola okukutula ddiiwe eno kubanga ttiimu ya Benfica mu ndagaano gy'akola ne Mourinho baateekamu akawaayira ako akabagamba oba kagamba Mourinho nti bwe bawa kugenda tukuwe naku 10 mwoyina okuteeseza ezo ensonga ne zigguka n'oluvannyuma n'ogenda ennaku 10 kasita ziyitawo nga tuzannya omupiira gwaffe ogusembayo ogwa sizoni mu Benfica oba tokkirizibwa kugenda kubanga tuba twagala tumanye bw'oba onoogenda ogende mangu naffe otandika okweteekateeka okunoonya omutendesi anaakuddira mu bigere naye si kugenda ng'ate sizoni endeetera okuddamu okutandika n'otwabulira awo kiba kimenya mateeka era tuba tulina okukusasuza ssente kale nagavaako mu ttiimu ya Real Madrid bega tubegaimiridde naye nga president wa ttiimu eno eya Real Madrid ayitibwa Florentino Perez akigambibwa nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso ezokulaba nti musajja mukulu ono Jose Mourinho akomawo mu ttiimu eno eya Real Madrid amawulire ago nno egasanyusiza eyaliko omuzannyi wa ttiimu ya Real Madrid ayitibwa Wesley Schneider bw'avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima ye nga Schneider awagirira ddala ekyokulaba nti president ono Florentino Perez akomyawo Jose Mourinho era agambye nti ekyamazima Jose Mourinho ye mutendesi omutuufu kati ku batendesa abaliwo abasobola okutereeza ttiimu ya Real Madrid agambye ttiimu ya Real Madrid ejjuddemu abazannyi abalina amannya agazitowa kakati agambye abazannyi abo abalina amannya agazitowa oba abeetwala nti battabu nnyo beetaagera omutendesi ow'ettabu tebeetaaga te mutendesi gubayisaamu maaso kakati Schneider agamba nti Jose Mourinho bw'omutunuulira omupiira gwatendeka n'ebyafaayo bye yonna gy'ayise n'amakilabu gazaatendeka teri muzannyi ayinza kumuyisaamu maaso kale mu mbeera eno agamba nti nze nga Schneider mpagira nnyo eky'omukulu ono Florentino Perez okubanga akomyawo Jose Mourinho olw'ensonga Jose Mourinho akyasobedera bulungi nnyo okutendeka ttiimu eno ya Real Madrid n'agitereeza mu bizibu byekola ki mu bizibu byerina jjukira nti sizoni eno eweddeko nga ttiimu ya Real Madrid tena kikopo na kimu kyesobodde kubanga ewangula ekintu ekitatera kubeerawo mu ttiimu ya Real Madrid era mu Real Madrid sizoni okuggwako nga tebawangudde kikopo kibeera kiba kibi nnyo n'okuzira kikola ki n'okuzira kizira naye nga Schneider agamize sina buzibu bwonna nkiwagira jjukira nti Schneider yakolako ne Jose Mourinho mu ttiimu ya Inter Milan n'akolako ne Jose Mourinho mu ttiimu ya Real Madrid agantu abazannyi nga Mbappe nga Vinicius Junior n'abalala abayinza okubanga balina embazuulu oba abayinza okubanga banyooma omutendesi ono Aberowa aliwo agamba nti abeetaaga Mourinho ajja kubatereeza ettumba ajja bagolola ettumba
basobola okubanga abaterera nga bwe balina okubeera. Gava ku mu ttiimu ya Arsenal egalaga nti

Oyes, oh wabari nyogwe na jekumideko, chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia, ekiro ekyona kolwa lero. Ziri tanu, ezaka ita kusawo mkaga, uwechiro echa lero. Ngabuli joka wira katimba kabia mizanyo, yenze pade siru magomu webez, ukubira nga kutambza, tukida kubira nga tambla fena, paka wali kusawa zigenda kubira musambo uwechiro, era wenyini, wenjo kubira nga kuwasiza, Nansera Edward Lubalukovu abirenga kutwala ne program damwe subi binji byajjo kubiranga jana byo byogenda kubiranga ate otegera mu kiro akatimba akebye mizanyo tutambula 22 bet nulwekyo nga wewe tekateko gulewo account sobola kubiranga osiba ne 22 bet abali mu college akawungezi ne je kiro mwe bale kubiranga muka karabya waliwo bachaliba ngebe mpiseka au mbaiseko ema chindi au kumafuta mukona au kubitara wenyini abana nebangamba umbebe tuwela konga tukuliriza paka wosi buli tetuzikiza abana wali gumite obuzi wenga tubabu siwa nebunyuera mwe wali kubera ngamuliza Radio Sapiencia no kubera ngamugo berira ente kateka ngabu itambla kubadeko Amos Amos Ogambotia then Julius ati walo mwana wanzo manyize nyimiri deo angira wali muka supermarket kati muka supermarket yao mwa dem omwana gubaita Juliet na gamba da na fe wano abana batu yuninga ni batika kwa ni tugamba netube bera ingamba wala wane Juliet abe bera kakati watu ino kubebiri la tela tubebiri kari mwe wali kuuliza Radio Sapiencia awali mitunie kwanga ibie nja ulo mwe wali kubira nga mungo berira wali chumine chibira nga chitambla nga wachino kubira nga chitambla kari bado tukendo kubira nga chitambla chilo chalero gula o account ni 22 bet usubulo kubira nga ate usiba ni 22 bet obebiri no mwebezi ngori gumite wengenda bugenzi musimu yo wengenda ku internet ujia kuteka 22bet.ug wana wana we machindi wali gumite bangabyo mbebe zisewo we wali tuko onako hii mwe wali kupira na mwenga muliza Radio Sapiencia ne gula account ni 22bet ogende ogende kusimu yo ogende ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe ja kupira ngejao kusimu yo gende wale chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubira ngo otekawo akatimba awagenda promo code oja kubira ngo otekawo akatimba then nyige wale chigambo register oja kubira ngo wega 22 bet options zona oyagala kusiba makona oyagala kubera ngo siba ku kadi oyagala kusiba ku batebi abateba golu mu kisawe ogamenti ono yayina okuteba mweno gemu ajja kuteba oyagala kubera ngo siba ku basawa bajenje baba sambi kisawe no gamanti mu kisawe bajja kuyingira mu mirundi bwejitu bwejuwera ngo lya sente nebirala byonna ojja kubera ngo bisanga 22 bet odds ziri wa gulunyo atenge yu kusiba kobi inji. Abazanya vacho game kweziri. Abazanya ka aviator. Uja kubira ngo kasanga ko. By the way, kutu bet tusiba nene mbira yobudi. Guhinzo gamati kakate sawa zinonga yeviri. Kampale mkube ino kutonye chilo chali. Robo eto nyangulia send. Jiba ita 22 bet. Kali no, guchobo kula gula wa account. Siba ni 22 bet. Uberengo chitambza. Cho ino kubira ngo kula. Bobo siba na bubunanyi ziwa. Atanaweza avili mwetanto kizwa kupera ngo siwa. Gubobo siwa siwa na buvunanyi ziwa. Atanaweza avili mwetanto kizwa kupera ngo siwa. Kusaidia ya norecho. Tubebere, tubebere, tubebere. Kasitopera ngo siwa na buvunanyi ziwa. Ngoweza avili mwetano kudaguru. Umana somato kizwa kupera ngo siwa. Tuja kupera nga tambla. Mumbere nga wino kupera nga tambla. Banja basi bia kumipira wali 22 bet akaunge zikona kuruwa lero era minji ejizanyidwa
nejuwede juwede nechi agenda masu jigenda masu wali mugwangiri ya itali mu playoff wansi muligi wanseri katanzaro ekubi Averino e goals bade satu kubwerere guwe dogo wali mugwangiri ya Bolivia wabade yoko mpire ugino kuzanyiwa ne bagukoze pipi ne bagwongera yu katigwe ya genze kutentu beti nubera ngogusiba ugugujie muli sitio mugwangiri ya Scotland wansi wali mu playoff timu ya Cloyd ne Hamilton Academic guwede MM erigu ya gusibye Scotland waguru mpire jizanyidwa hibani yani wakubidwa timu ya St. Marin e goals bade biri kubwerere Dundee United ekoza maria ga 0-0 ne timu ya Livingstone Kilmarnock ekubye timu ya Dundee FC e goals zibadde satu kwemu pere ekibuga dandi nga kisuze ku buzibu eri dandi United ekoze 0-0 dandi FC ebadde kwa wene ekubwa satu wemu kati ekibuga dandi kibadde nkasira kazibu olwensonga nti emipiira jonna nga bwe gitambudde kibadde mu mboko nga yevuga Emboko yebadde evuga mu kibuga dandi. Wanyeyo nyinayo chali wanka. Kinda Adrian. Lecturer Kyambogo University. Abera yo. University of Dandi. Yangambe zoti. Muze ina kembira nyatevi sawebi ya yo. Bieri rani. Eche Dandi United ne Dandi FC. Bieri rani. Katika Kinda Adrian. Embira nye ya wajima nyinyo. Kubanga aliku University of Dandi. Ebisawo ebyo bibiri osala busazi bwoti n'ogenda ku Dundee United n'ova ku Dundee United n'ogenda ku Dundee FC kakati awo ekibuga Dundee kisuze kinyogovu olw'emipiira egyo nga bagitambudde wali wansi timu ya Dumfries bakoze emu ku St. Patrick Thistle wali mugwangira Scotland nga bitambudde mugwangira Northern Ireland, timu ya Linfield, ewangu do mpire goals bade satu kwemu, neberange gwangu de, wali mugwangiri ya Switzerland, mpire jizanyidwa, Savate, ekubye Lausanne Sport, goals bade biri kubwerere, atenga yu timu ya Grasshoppers, na ewangu do mpira, ngaba kuba timu ya Winterthur, goals bade satu kubiri. Then Lausanne, ekubye FC Zurich, goal ebade mu kubwerere. Mugwangiri ya Ufaransa Red Star ekubidwa timu ya Rodez e goals bade 3-2 Red Star nga bamukuba Mugwangiri ya Spain Real Betis ekubye Eriche e goals bade 2-1 yali kuyagenze ku 22 Betis noberango siba Mugwangiri ya Saudi Arabia muligi yokuntiko Al Nassr ekoza maria game M ne timu ya Al Hilal Al Hilal yenu Siye mwumisambira Benzema asambira mweyo. Badengu laba kukao. Benzema ina negolo jaba daba kubye ni bajisara. Benzema abadaba kubye Al Nassr goal. Ni bajisara. Na ye Al Nassr bako za maria game M. Ne timu ya Al Hilal. Walimu gwangira Saudi Arabia. Ebintunga ebitambude. Spain era Celta Vigo ekubidwa Levante. E goals bade 3-2. Celta Vigo bamukubye mulamba ebintu nga ebitambudde ku side eyo kati omupiira ogukonye Spain gwe mpira gwa Atletico Madrid Atletico Madrid ekulembedde Osasuna e goals ziri biri kubwerere mugwangiri ya Bungereza mu playoff eza abalwana okubeera nga bajja mu Premier League Southampton ne team ya Middlesbrough gwe de goal emu ku emu kati bagenze mu extra time Ogwasu kwa 0-0. Aita wonga agenda wali muluzanyo ruddako. Wajiite fine ya playoff. Awona we mboke elimu kuvuga. Nga ibiri mkubera nga vitambla. Kale nogo ya geza kutentu beti nobera ngo siba. Boyito ibiri mkubera nga vitambla. Empira wajite. Ejimu kwejo jensobo do kubera nga kujitia mbojimirite. Katike tulave. Empira wetugendo kubera nga tujitamza. Unakoyele tuingidoro kusatu. Olokusa tulubera gumite. Lwakunonya sente. Era n'omubebezi wawulianga kakanyiza mu kunyago. Nengama atika kati
tukakanyemuko omanya nti tuli mukuwenja majja omanya tufuuse bakawenja balubyanza tuli mukubyanza kuberanga tunonya sente bwe kiba nti twamukubye ekibimbe ekyatandika ku lunaku olwe Sunday ekyagenda ku Sunday ekiro ne kibiranga kizanya ku Monday nga bukya ne kituwa sente tuyina okuddamu ne tubeeranga tumukwata mu sente kati nzikakkanyiza njagala gwe nawuliza ombebezi obeere ku kwarati obeere ng'olinze nzikakkanyiza njagala tunoonya amagya nga tuli gumite njagala tunoonya amagya nga tuli gumite kati gwe nawuliza ombebezi essaawa zino ky'oba okola njagala ogende ku koodi obeere ng'ofuna alebadi ne ordinary emipiira egy'ebiri era nga buli gy'oliwo abadde ngamba ombebeze ekibimba akatambula nga tekaliiyo katambula nja kateekayo gwe totya nze mpeera n'ensonga lwaki sina kateekayo kubanga wabeerawo emipiira gye mba nninze wabeerawo emipiira gye mba nninze nga ngamba kati kenninde gino bwe ngiteeka katambula kange tujja kubeera nga tulya ssente odi yonna gye mbeera ndeese kati nga bwe tulinda akatambula ako kagenda kujja njagala gwe nampuliriza mu mutima mulungi gwe nali mu kubeera ng'owuliriza ombebeza essaawa zino ogende ku koodi obeere ng'ojjayo alepaadi ojjayo ne ordinary lisiiti ez'ebbiri nzeesibyeko nnyo okuva ku mande lwakubiri tuyingidde olwokusatu nzeesibyeko nnyo naye nze manye ensonga lwaki nzeesibyeko ate naawe atambula nazo ojja kumanya lwaki ombebezi yeesibye nnyo ku lisiiti ez'ebbiri leero nzikakkanyiza nnyo nenteekamukko wansi okusobola okubeera nga tulya ku ssente nga bwe ndaba nga tugenda zirya omanyi nabagamba buli wendaba aba Australia buli wendaba aba Australia nga bagenda kuzannya kumakya awo mba ndabawo ssente kubanga kigatto wange ali mu Australia aba amaze okuripootinga gwe buli walaba omupiira gwa Australia nga nguleeta omanya nti waliwo amajaawo kati okumanya nzikakkanyiza ntadde ova ziri bbiri ku alebadi ku alebadi ntaddeko ova bbiri ku ordinary ntaddeko empiira esatu kuliko ogwa ejja ova ebiri then ne wini emu kati njagala tukikolere wamu omanyi bagamba ekimala kimala njagala tukikolere wamu njagala ogende ku koodi obeere ng'ofuna empiira egyo ogenda kutentu

olomukaga yetu jijemu kubanga ibira shua njagalo soko mkwate ale badi zinu satu nkugabi enzika kanyizamu ulensu ngatua gala sendi njagalo mkwate ordinary jenta de kudoketi ezoli city bio berengo vera gumi tenazo wigenda kodi berengo njigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenya hash njagala tani kereero gwa uli yango li mutitizi kakana nkugambe tutandike leero njagala tumukwate ale badi satu okubalira okulokusatu paka olwokutaano eyaleero erye eyolwokuna erye n'eyolwokutaano erye kati ordinary ebeerako nga nnyongereza in case ale badi etagadde kubanga byonna bisoboka kyovale wagamba nti siba nabuvunaanyizibwa ate nawe saabirimu etandikizibwa kubeera ng'osiba in case ale badi etagadde ordinary ebeera backup kati mpuli akalenzi akandi mu nakangamba ale badi egenda kubeera ng'etuwa ssente ne ordinary etuwa ssente emipiira egigentadde egigenda okubeera nga zizanya ku makya ezo lisiiti piri zikera kuzanya ku makya gwe nawuliza ombebezi ssaawa zino ng'owezabirimu etaano okudda aggulu siba ne 22 bet tubebbere bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa njagala buli ampuliriza nyamba okwata lisiiti zino bbiri kwata ale bali gyentaddeyo empiira giri ebiri kwata ordinary gyentaddeyo empiira giri esatu ezo lisiiti zigenda kuzanya ku makya asubuhi bonna ba Australia nagamba ba Australia bebasinga otuwa ssente juzi wano nekola ebali olumukaga bebatuwadde ssente kasita owulya nga aba Australia basumuludde omanya nti awo mbebbezi ali ku muzuuli eyo kigatto wange gwe nnyina mu Australia takola miss bwe tulya tulina okulya we kigana kiba kiganye n'ebizibu ebiseera ebisinga tubeera tulina okubeera nga tulya ssente kati gwe njagala mpuliriza gwe ena ogende ku kodi obeere ng'ofuna empiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba nabuvunaanyizibwa ate nawe zaabirimu etaano tokizibwa kubeera ng'osiba tujjeyo kati jigenda kubeera nga zizanya ku makya kasita obeera ng'onyigasita 217 6 bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tujjeyo kati genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi siba na buvunaanyizibwa tubebbere mpolampola tujjeyo kati nkugambye mpuli akalenzi akandi mu nakangamba zino lisiiti bbiri zigenda tuwa ssente ordinary kuliko emipiira esatu ku alebali kuliko emipiira ebiri njagala ofubenga bw'osobola kale at least bw'oba olemereddwa ofuna alebadi kubanga eyo yo mpuli eri gumite nnyo gwe obanga tosobola kubeera ng'ogyayo bbiri zonna nga bwe ziri genda ogyeyo alebadi bw'oba olina obusobozi obuzigyayo zonna gyayo alebadi ne ordinary gizanya ku makya gyonna ba Australia wegenda ku 22 bet obeere ng'osiba teekamu akempisi kodi erisita 217 6 bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tujjeyo kati banaye gya kumakya ba Australia kigatto angali mu Australia angambye ombebezi abaana bagambye babeere gumi tebasiba obuzibwe nga tubunywere musiba obuzibwe nga tubunywere tubebbere gusiba obuzibwe nga tubunywere tubebbere bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa tosiba ssente ya bizibu tukwata mu ssente ya mukamaawo oyinza okubeera ng'ogamba mbeera n'obukadde kumi n'ensula nabo tukwata mu ssente ya mukamaawo olina sibaka akempisa akatono ye musibi wa bettingi omutuufu abaalidde ekibimba ku mmande tokyamuka n'ogamba nti kati kempike nzire mu mpike naye nkugambye ale badi mateeka mipiira giri ebiri ne ordinary enkya leero we tugenda okubeera nga ku majja tuyinza omukwata lisiiti bbiri zonna nga bwezikedde okufuluma oba nga ziriyo kati bwegenda ku 22 bet obeere ng'osiba empiira egyo gifune wali

0: Enforce ya magazine.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira ku
0: radio. Utawuliriza katimba k'ebyemizannyo.
3: Right, wewali nnyo gwe najye kumideko kyenda mu nyakutonyezenya Radio Sapienza akadde kadduka. Tusigazize dakiika ttaano ezijjudde okubeera nga nkwerekereza wali ku ssaawa musanvu nanseera Edward Lubalukova agenda kubeera nga ajja akutwale ne pulogulaamu ddamu essuubi. Tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo ekiro ekyonaku olwaleero. Olinde Padre Sserumaggo Mbebezi tukyabebbera mpola ku ssayidi eyo. Waliwo wano ngambye omubebezi VIP tukoze bulungi etubulude. Kiberu Ivan Ekireka bwati wangambi. Angambye VIP etuwadde ku majja Atletico abadde agala tulemesa sente. Atletico gwajuseemu 0 nga kulemeddwa Osasuna naye azze nakola over. Ne gugwa 2M. Then Kirimano kunaitwa mwadde over ya 2.5 neberanga ekutte. Kati gwatana gulewo account ne 22bet genda gulewo account basobola okubeera ng'osiba ku mipiira kasita ogenda mu ssimu yo w'ogenda ku internet n'ogenda wali w'ogenda ku internet n'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jjuzaamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22bet buli kimu kibeere nga kitambula nga bwekirina okubeera nga kitambula tanaweza 25 okiziba kubeera ng'osiba ate naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Kati njagala gwe ayagala okubeera ng'olya ku ssente amakya ag'olunaku olwaleero. Kugambye teweebaka nga tufunye emipiira egyo kubanga bw'ona ogendayo ku makya ogyesanga givuddeyo. Genda oggyeyo Alepadi egenda kubeera ng'ezanya ku makya. Genda oggyeyo Ordinary egenda kubeera ng'ezanya ku makya. Wadini package zindala kweziri okuli ekibimba ne VIP. VIP lere tuwade sente. Abatana bakubeera ng'obanja ku VIP. Uli wapa kazuku na ngabyo. Mbebe zina kazuku ka. VIP ya kwezeti ya VIP tuwade sente. Iji mudengu. Tuberinga tambula. VIP tuwade sente. Katigwe. Alide VIP kastobe rango sipana ufudanyi. Siwa genda kode verengo ufuna. Alibadi ne Ordinary. Yonavi zanya kumacha. Wegenda kutuwe ntubeti uberengo teka maka mfisi. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atena weza habili mweta nto kiziwa kupira ngu siwa. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na bubunanyi ziba. Atana weza habiri mweta ndo kizi wa kubira angu siba kusita. Bibiri kumina musamu. Sita. Bisa tumunya hash. Ye kodi ya feyo. Uje kunyiga sita. Bibiri kumina musamu. Sita. Bisa tumunya hash. Nkugambie. Omwa usweri ya kasita virangazanya kumachanga bazanya kumachari hiru. Umanya tugenda kulia sente. Echo nchigambi te wanogwe na ulizombe bezi. Walide VIP siwa novuna nziwa. Gwagenda kubera ngurumba asubida kwa VIP kalira katuwade sente. Nawe siwa novuna nziwa. Umana asomato kilizwa kubera ngu siwa. Mujetu bebele kustavi vili kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Ye kodi wogenda kupera angu. Itoja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tupepere mpura mpura. Jayo gena kutentu beti obirengo siwa. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. atanawe zaabiri mweta ntokiziba kupera ngosiba. Tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumonyia hash. Yekodi ya feyo. Je kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumonyia hash. Wubo itao. Kali, tuja kwa lagana lera kaungezi. Wali tubera wa kaungezi. Sawe mu, nida chika abiri. Nga kabingano kakati hisi mkawe de tupera uwano, de tupera nga tuita monsonga zona, then de tupera nga tuzitambuza. Yenze pale siru mago mbebez, puna are badio sule na yone ordinary jizanya kumacha. Kode lista bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash, wubo itau. Oje kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash. Kankwa gali za machama lunch, sula brunch, wherever.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abiri mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma.

0: Chenda mnyaka tonyize nyafama Radio Sapiencia, enkuruze ya magezi, nsulu yomziki nebye mizanyo. Mkwani lisa munango mnungi ya uliriza, yonajyo sinzi lukutuliza, webali nyebali litala. Ziri abiri mubili zaka itakumukago kwetumbi na kuzo mwezi 13 mwezi kwa kutano. Omwaka biri abiri mumukaga. Program damusubi, zina nsera lubwa lukovu, mgobya junior mzukuru wakalike mkungwe. Kubuza kwenye ni dalamu nango sibi otia ila wasuzotia. Webali kubayo, webali kuuliriza. Abali kuno na mwabali mtana wa mayanja. Mwena mbaniriza. Tuli mwezi gwa nyafebikira Maria, mwezi gwa sapule. Atenga tuchari mbude obwa mazukira. Choka mungeri yemu, tuli ndirira, atira tuwe tekira. Ona kuluaba julizi ba Uganda. Kale no mungeri yeyo, tugenda kutambula kasavu kanyama. Kasavu kanyama, pola mpola. Mukaseera kano ngenda kubasaba musoke mukirize tugende mu sapule yaffe. Ate masa tugenda kufuna ennyimba nga ziizo nze nja kudda masa awo tuwaye. Mwenna abava ekkololo okulayira mukulikeeyo ate n'abeeteekerateekera okulayira kubanga n'olwaleero wagenda kubaayo ababaka ba paalamenti bagenda kutandika okulayira olwaleero okutuukira ddala ndowooza olwaleero nga 13 okutuukira ddala ndowooza ku Friday babagenda kuba balayira ab'enjawulo. Tubagaliza nteekateeka nnungi, tetulina kyakkola. Kale ye mmwe mumuliwo tubagaliza birungi byereere. Katugende mu sapule ya nyaffe Bikira Maria ate nja kudda maaso awo. Good morning.
1: Seyi yanafa okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi. Muddamu essuubi ne Nansera Edward. Ku kyenda mu nnya katonnyeze nnyaffa ma. Radio Sapiencia, enkuruze ya magezi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, enkuruze ya magezi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
2: Muno mu nsi, tulina abantu ba bika bibiri, era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi. Kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo. Mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnya katonnyeze nnyaffa ma, Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi.

0: Ayi Maria, namasole weguru. Mpana kulabireko, okwe yambanga ibigezo, katwanda byangezamu mubulamu buno. Okubifuulanga amayinja ag'omuwendo, agalitanga bigira ku ngule yange ey'omukulu. Twongere okwebuulira ku kyamagero kino, nga tusoma ekitabo ky'okubikkulirwa, omutwe gw'ekkumi n'ebiri, olunyiri olusooka.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Don't go out and

0: Alo munnange.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Munnange nkuulira.
1: Nansera.
0: Tata.
1: Oh my god, sikuulira.
0: Nze nkuulira.
1: Nebo oba mpulira nansera omukama mulungi.
0: Obudde bwonna.
1: Nkuuliriza wa sapiensa nnyo nnyo okuva ku ntandikwa paka ku nkomero njiwuliriza.
0: Amin, ani ono?
1: Nkuba essimu. Olwaleero lwe lusoose okuyitamu. Nebaza nnyo Katonda.
0: Bannange. Amanya sikutegedde. Oh, John Peter, oli ludda wa? Oli ludda wa baba?
1: Nyumirwa nyo embozi, embozi zozo nyumiza, ne programu zozo na, ne dovozi lo lero, liti ankara nyemu. Necho na jesiri, omuka mamuru nji. Weba lenye.
0: Kari mkwano. Munange munansonyo bannange. Nina muchi yegu. Nagena nenfuna mu Lubyamira. Mabega kawo mbade mutampulira. Lubyamira yampisa sibulungi. Kati naku zino, ngenda nkuba ku matuna yeera sinnaterira bulungi. Kyemva muwulira nti njogera mu ngeri ya nnakinnyindwa, njogerera mu nnyindo, naye nga kyonna kijja lwa senyiga ate n'ekifuba kikyansumbuwa. Nkizizaako okukozesa eddagala, nkozesezza eriwerako. Kale wakuba nti sikyali bubi. Ekifuba luli senyiga gwe nasooka okuba naye yali mubi nnyo. Oli ataŋŋanya wadde okutambula ekifuba ng'olinga nga nkirako gwe batadde essigiri mu kifuba. Naye kati embeera yavaawo. Kati n'ensigala kotyonkoka. Kotyonkoka nkyakotyonkoka ate n'ennyindo nazo zikyazibikira. Kale nno nkyagezaako okukozesa ku ddagala lyenfunawo. Mama Sara neyanziza nnyo neyanzige. Mama Sara ekabowa munnange webali nnyo ebali ddala oyanzijanjabye nanzijanjabira abaana. Mama Sara webali nnyo ebali ddala anzijanjabidde ddala bannange omukyalo oyo. Mama Sara omuzaalisa ekabowa munnange webali nnyo webali ddala. Kale nno obujjanjabi bwo eddagala alimpadde. Mmenye kindeke ki? Naye nsiimira ddala munnange weebali nnyo weebalire ddala. Kale mu ngeri eyo naye nja kutereera mpola nja kudda mu mbeera kuba luisibwe nti bwe nnali. Kati olaba nsobola okwogera n'owulira ku bigambo naye mabegako awo wali tosobola kuwulira kigambo kyonna. Ono agambye weebale kutuweereza ssebo n'okutugayidinga the next program. Nze Timo Ekyengera Shumeka. Kale mukwano Timo weebale kuwuliriza weebale kutambula nange. Okay, naye mu ngeri eyo tujja kutambula mpola eddoboozi lijja kudda mu mbeera. Kangira nkozesa ku ddagala lyennina lya Mama Sara ate naawe ali eyo osobola okumpeerezaayo ky'omanyi erisinga ku lino naye ne lino linkoledde kati okujjako osobola n'okumpeereza esseggwanga naye bw'ogimpeereza oba tonkoze bubi tujja kutambulirawo.
2: Na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Mpubuza ya magisi Sura ya muziki Ndiye mizanyo.